angisize nanku umnyalezo wamoya phuthu angisize mzala wami babe ngibhala incwadi encane manje ngiswele imvilopho

chosaki ni mina ngigcoka amalaka mona isilomo samantombazane uthi umuntu uhamba fana sodlulako yanga uyasiphuza imjoshi ngiphuma ezansi kwamaphumula inkomo zakithi ngayishiya iphuza phansi amapisi nguhlaba ngiquqe ngendlela phezulu kwesendona umata ngishukela bakuphuza etiyena zesiqatheni bantu ufile kanti awufanga indaba noqembu emhlane